0: kono to to kosta ni niu chena na to ne ba ten ne kure Sharon Blessed ne ka koi te jingyo agda ye sekti te mangmute ne eta apko te site lo ne ba bet kosani niu ame jas ka bida testa nam si moshek lak ki ningu ni ki tanaga ya ka pesa ame ja mua uni koni to ma roni chita ke ke naga nyur ne kure pol naga koi atu jingyo ako nyur chigei 50,000 so nguni ta ame ja bi gangwan roni chita ke ne ba aeng Katarin ako nyur chigei Katarin ne ba aeng no so nguni ta me jepik somo gyo ron tene kure grace kagi kwa 45 grace kai tilti kete kete neba 10,000 par chike kape sa igil kai grace kagi testa ya lishe eng so goni me chale awan kutko me chunde pura endo kasa ina nyu ame jepik ata pik somo nguni cha ame jepik apit yes ta 274 ash number 4 sasa netaka ni peane yo pesa raga raga ame jitukul naga inyo roni jita ake kalia nama git jita negi kure ngo Titane kure Vicky. Vicky na kago nyor chike ya kene nyo chaji get 50,000. So ta kutoba bi ga yangu. Wo cha kini tak net yao. Monday man leo ato taki mchezo ni Jumatatu. Amu isi kata arima na le ni tako chelewani. Lakini leo mko serious. O serious man rani. Mome te tango kata ka bai bai tungkut puch. Ka kola bai bai. Ra. Ame jengku ni. Mata aja ke bika ye kinye aku bijo tae nga meja apcei ko bun ji ko maso ek tukul yani jita ne tae ko bun jita ne tom ko te soko ne ko inguni so ko to mi te soko ni ina ile tinye bati inyor chike 50,000 agi tinye bati inyor chike bonus aya ko to gai nyor soko ne ko to mi nyor bonus ko inye det kora ne ke jengin ke konin bonus anan ke konin 50,000 so kila mutu ako sawa agi bati le ite se tae inyor ne soko ni ko ma mi sita amune Minga lecture koraronin agile mitra bin kyoge sanyan nguna ko nguna faith ka sanyan 45 shillings a grace ka sanyan 45 so grace nguna ka ko chutu ne category ingen category ya ne ka ko chut parain da age ne ba ko nyor chike 10,000 to mi chutu nye so that is why gera amauna le jinini so ko ni inge ne gitil te gitis ke ja uwe si chua angun ko me nyor rugit ne ne gel dang so ko ni ina le mita manu je mita je genin ira status kai gasis ngalion na ba te lagai gas nguna ba inyo status 74 ash mito na gale mwai we tile kibe ndeno gara status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 gala pata si mo sheke nyo ya ge ni o ingenas so ko ni chi ya ge tugul ne gaso ta nyo rabia eng si meni i tuto star 274 ash number 4 ngata une jita ne gigure injeria
1: ara serem jam gara serem
0: acha mege
1: ye ara film gigo sukumin gara film go go go gara misin gara film muni kamuta ende tidene ribe
0: iman
1: e won de tabrai nara film ge moin go go chowa muno ka go ite jo ti sato sen de tabrai
0: iman niyewe
1: e so ara tang ti amo ti lan jo abina ta une mama je mo mogo go
0: ehe
1: aba ta une gara le ge nyote aba ta une ba ti amu nge mie nyu mer gi mwen
0: ehe
1: agamel waraye no te lara fe giwa ne mi te ja ki mi o te le ga pera ni re mi le no te le na ra fe ne ne nyona ra fe mi e mo ga na ra fe re
0: nya bu tulip ke shangan ke le bu tulin boyon da ni
1: e ji ara fe re ne nyona ne ara fe ma ta ji ga fe sa ra fe mi i ko ngi ti
0: e ye go ngoi
1: aya wara fe re nang ti o mo ale ale i te lan ji ba bi tu le ba le ka te le ka te ara fe re mu
0: yes
1: nang tege ma jo po lengu ko nyon dil ga pere yo gi ko wi che che ara pere mo gi te tiang e le ka pere ara pere
0: poleni
1: so me de de wan te na na mba che is langa no mia kwa slim no no no le len gi che me jo ba ko na te sa be ki jo a go na ga ri
0: re ba sa be nyu ha
1: e ri ba sa be nyu che che ma na ara pere mo ta a ti a mi ba ngu na ara ba mo te te ngu na ara
0: aya abu tun te na ta ko malo
1: Butu anara adir gonga tu anu ko jera ka jera gonga mi da adir sike tu na anda anara adir
0: aya gonga mi sin kerian ka chilen ka cheri re aya ka sai ne ta je ge bigai ngeng sta 274 ash number 4 ta je ge bigai ira o ju tu ngun yo o ju tu ranja dai ga sek pendi kawan ani oh ora ne kale na ka jera sali engal cha oi
1: Jamu na garamu.
0: Aja me ke kabisa lab tainye.
1: Aja me ke na tiara sali ne bol jara.
0: Karibu sana. Lakini mami ngala chaka kinyoru ko ngomanyo magi mabuta lagrani ko karon ko tumoro aya kasere nyu ngeweke sokoni kidogo ampe chako ndrabin lakini to manyoru bi gaeng nyu kajal ko biti gaeng waga yani tulikuwa tumekucha ko msuri lakini sasa mekwama nako mali status 74 ash number 4 ajenge bi gaeng nyu chaka jini Aku imagine bicho tayang jita agenge ajengune jita neto miti soko neko ingu nagi mi kapsa ika seno taki mega sangi nyagi se sipto aja agenye inye naka inyo soko ni wek ekti kati tagenge utu ya 50,000 amano giti oke ko din a bonus status 74 ash number 4 onge jok jome japa ishe 2 minutes iche ege gitu ngon nataka ntafte kwa 2 minutes yes yani inyo kon wak inga lekja muja mwa ingno kinta koni ege tukun inyo nengu ni ko kiribe akponas ngomanyor 50,000 noto nagale namba gitungon pa ububi status 74 ash number 4 ngoroinye ira labatuo rodita negure in Rebecca kagi gaju 1,000 ira tagama nyungu ni Rebecca kalaba tungu ni orang ni Alex 1,000 kalaba tungu ni kapesa Alex katabunu kolabatu status 74 ash ira labatuo iduget namba gafu Kasirin tu kucakararone namgaun. Status 74 ash namba ngabe. Namba 4 iye kupita mimi sijui. Iye ni lega kage nyua mua meje asiki anyorbi ke jangin nyu. Amu yuta kyo le amuani. Kole atabi kaga ingya ningu. Yes, so ko ni chakimi tu kul pahamaja. So make sure

10,000 komati jilil dugaan inguni amun itu nevendi kokon ni barang itu ni banyak cikai ni butamani jatuh status 74 ash ya sangkutinya nakato mi inyo I makan sure lagi ingat dugaan status 74 ash number Ira kasani duget number gabi. Eya wewe duget number 3 aku namutu. Status 74 ash duget number 3. Status 74 ash number 3 mamiji. Status 74 ash duget number 3 aku namutu. Status 74 ash duget number 3 mamiji negago ingiani. Ira ko sirin yo ago sirin rabene jo ago sirin rabene jo orani jitane baing ay jitane negure nga jitane negure Eric ne gago nyor chike nyo 50,000 jaba bande so ta ko to mabiga ta u je ke pic so mogitio orani purity ga ke gaje 43 ka til jike tike tene banyor chike 10,000 purity ko ngoi missing age the site til tike tishe gona to ma dege sheng mutu ko sirin yo ke ga dukani to ma dege sheng mutu ago ta me orani jita age ne gago pic kigure nga Kigure Elizabeth, yes. Kago nyorchige Elizabeth ne 50,000 so nguni ke barua kole takotoma biga tau biga yengitu biga yeng kasene nyu agameje bicha takaye ngapche kitu ngana lichita agenge ko ngumangune jita ne tongo ti sogoni ago nguni tata jita age ko bitu ne bicha ka kuba sogoni ago nguni ki kwa chage 50,000 tatyo ngomezi ki nyoru 50,000 na muba biga yeng inyorchini ke bonus Chutu enginguni status 74 ash labati to kolago doge namba ngabe ira mame jeta mago sirio to ame je kitungan ji age to naga go guya gi naga ma inam simi ngage je status 74 ash labata go doge namba ngabe labata go doge namba 3 nguni labata go doge namba 3 yega kitungan na to go gago beti tage ger go no so mati junde barai no to status 74 ash namba 3

0: Atinye kamangune tali bebe ka sene ni ngwe chukulo limi saite mana agen kene bakas kalin je isubi ko logo ibe kape me ting lo kinto kongete ta chafim ne ibu akwa nende te zekiel serem. Kago mwa President William Ruto ko le pandapta ne baye mani kutie ke kandro na te tene wendi kondro jine mani ko ichi e matinwe kyoto kei gomu ko testa ingimon. Kunga lal jinpi kape mani je mengune me tap Amerika ko mwa President ko le tinye ine ka anet ko le wendi ko sulda e mani engete tute kyoto kepa pandapta. Kamwa ko le ki takenge ne maga Nemamagat ko jilil biga bimani ko golewen kando na tete ne matinda kagu ye taka tugul ne galewendi no taku wekta lete paishoni ka bandap tai ing imete. Enga sarta age ko kago mangge enga sarta ne tai rubi wata ba President Professor Kithure Kindiki ako ko na tono nete ne ba ako ba katorori ni nogo kitoror ba ishaga ba kobun Mount Kenya. Embe tutap cuma mosen kewanje nonton ba kriketi ne mi te count nonton ba Kiambu ko ngalal inde te ne ba kuburio aranan Mount Kenya ko ngalal jin mengi kap tarakan ni te ne mi te count nonton ba tarakan ni te ngekaron cabane ko mu akendi ke kole atep to akan na te ta bri joni no to ki ko namu ba isegi jata ga jaba ke be barata ga akan roi ga bola te te chaga mo gole ibu te chino shugo subke agam Magut kyoto keba kip sabchi gay. Kamu kendi ki golet leh tene ba kitoror ko egnalalinde tene baari jone nato ge. Ko kima ko nenyi nate ko ba ten kibo ba ishe kesire elbu ishe sasam ko bun region ko mugu nato mo Mount Kenya ko ngasis aga west. Anan Mount Kenya ko ngasis akcherongo. Enga sarata kune deki ne kando inde tapcha mai tap DCP rika tiga shakwa kando ika lake. Cemaru beut sergali ce mabai bencina ku baka turunin ya ku magole noto ko tilet ne baba ishe ke ce ba Mount Kenya ama kasim jinet aku manyalu ke bagi tubato ya agatila noto baba ishe jotokem. Agenga sata ne takin ke mani le wini shet ne woni mitai ne bagin tabil bu shagaeng aga tip tumak te sapuga ko mangge kando ikyo tok che gi miten ka tuye tap ke ne bazimio la umoja one Kenya coalition ago magole ka ko welel ka inet no toge ne ba ka tuye na tago ko e ku kombosi alliance eng takki no tne ba ko tuye ga kando e kala ke ter ter ka bi ni talking to yet ne ga kando jo toge kondo jin kando ne tap cha mai tapo e pakalonzo msioka a kando e kala ke ter ter cha meeting tuye na tagam ole ka mo eng ba genge ko le ka ko yanchin kora kando jo toge ko le wendi ko e gun ne ba nge jeret ne ba ka tuye na toge ne ki president ne ba emani ne ki ko ga mu ne turu Kenyatta kago bar kai metap ke alage mengi ka account ne ba singi shu ago ba ba ishe tap kun di shaga ka bo kino she gun staga le ba ishe alage kan ro e ka bola te te ko so le ka bo kino she kan ro e kitin da te le te ne te re account ino ta ko ngala le ka ngo ba ta ko sir logo yan ke te she ta police no te ne ba il dore central ko im chi ke ago ba re ru ne tap ka lie te ne ko ke te sa ke bo re ntin town ino ta ba il dore te ago ma ko nai amune se to ma ke ka ko te ga lak tu bul a fi sa ke ba ga lie ta go ba ije ke sul da ya u ti jo kamaji jek minister ne barib setup kali atenge metori kipchumba murkomen ko kwa kwa uti kyoto kiba ge isto gundi che joto ga na tin ko gun sete seta ko gonu ka muise ta ko je tap kali ateng ta unit ne bail duret kago mangi alage enge kanroi ko bun county ne bail geo mara ko eta ko shagit ne ko go ta alage kanroi ge che mabo ko masata ga ko jutti polatete ne ba ko atne ngate ngatu ting not ne ba Marakwet Cherongo Kondo Jin Rubiwata Governor Chris Sere Komaja Kando Choto Gugonite. Mengi Kap Komasata Kamuja Gatigilewen Kando Chimite Kando in a Tete. Karobe Unneki Governor and a country by Gio Marakwet Alex Solgos Agumat Koraka on Toy Kobun Rift Valley Murat Katam. Konde Tabantir Juno Shekwa Kiwabola Teta Gugirgo Lega Varchigay. Enginguni Kogirgo Lega Nur Tiet Neamat President William Ruto Asugabit Kondoji Emoni Eng Tamin Yin Ba Aing. Contoh kesini ni aku lalu juga bermeeting mungkin dah coba site teman agen ke site teman agen ngawek si akan lalu juga bermeeting kau ini guna naik sekel serem tersaip cita cefem tu kita apa lenjin.
1: John kuga lalu juga bermeet en mungkin dah entah cefem. Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.5.
1: Baringo ko 104.4 kutoka na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM, tugetap kolegi.

0: chepyose no kwa tuyen ibe tugun eh koro ale gero kimo ko ba chepyose kyo kala bagakta
1: ago tugun
0: eh wo ibe tugun
2: kola bo yo ga chepyose en koyo ta
0: kola bo kola kwa bo yo ti koyo
1: ta a di di di ja moringo na mo moringo na me
0: eh wo ibe o ma do kartas ya no li o ale kan ya ju kulu ko igwe gijije
2: eh
0: ale ni dio
1: a di di di ja o jonga winde ma nge bubu bi
0: eh
1: o ma bi ngo na me
0: o gwe ba yin lo ni o ti ye ni ma nsi yin ibo si ya na ni jo ko yin o le ago bu bi je to le ne ji bi o le so ge ma nyo bu ja ma bi ndo o le ko ma ba nyeri je ju
2: ile baba yi se
0: o le baba yi se ju na bo am bo yo o lu ha je bi o se ta ko bo yo te ko to ya eh aso ka le ma ni yin le bu ku ye we do lu aloko ka to nenye ka pepe pepe ni je wa nenye
1: ke na bo tuye bai so agini
0: ka so agini ha era o go bai tukul o ka gi gai tukul
1: o na tu wa na ke bajo ta o be ponka po ir
0: he jota
2: nga ya me ata bo ile baba ijo ko lambo yo
0: baba ijo ko lambo yo o la bo yo te kwa ta kwa je ke ta gi ra les ku ko ka na bo ti ye ye na ga no le gero we do lu e ye tu ye ha le ge tu ye